any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi ati sumpo

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan sa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mongkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi anche sumpo

Jesus mu emuna nyansaka atumbi wo Yesu mu emuna nyansaka atumi muna yawonko yo emuna yezekia wo minya imesi ni hapo kwa neti aya atuma atumo atumbia yanya atumbia yanya atumbia yanya atumbia yanya atumbia yanya atumbia yanya.

ye wo wo ni mo jam panitim we no adam for srekwa na wonim ne ho nitim enti so nipa na jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim free mo semre.

tumuna, macho tumuna, na makase, wo wo na wa yemi adu, kasiye, eradik.